Tiki-tiki muska, jamtoni nyamta. Ibithala kayon, thala kayon, ufuna lomntwana athale kayon. Thala kayon, thala kayon, ubithi kabza thala kayon, thala kayon.